0: Kwanta, Binali Hari, sa Dalamay, at Marilang Malay.
1: Sigulay sa Chalay. Dale Ari.